0: mamatin nung amritin la jijit na rarandar ul ma dal kondurin marike ana hindi ang ulo ngay oy oy ra ana kukurot doon rio mara jijit na marka perwala.
1: Australian Music, Triple J.